0: Iyan, yun ay kinapahal sa'yo. Hama na, talo ulit malangap. Ano pa, jidi na kami. Arti Emery, mabay talo kaya na pamoda ho.
1: Te alanan. Plihe sa'yo. Asan, timah lale. Kalau man ready.

0: usong atong pa sa miyong atong
1: Om Ramen
0: na kaya sa ngayong nejak tapak
1: to
0: manina man na